0: SRS Express na!
1: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.

0: Atakay balo no,
1: gawas,
0: usapay,
1: gawas partner, umada panigampo ba nga, dili lang madayon. No, ilan yung, na magaling, mubo ra. Oh, pilar ka, adlaw or oh. Buwan ba?
0: Okay, kung mag-isgo taog sa pagpangandam, karon na piki na, dili na mada.
1: Ay, di na, og, mangandam ka. Og,
0: di na mada.
1: Usa may mangandam, tubig.
0: Oh.
1: Asa man ka, mangandam.
0: Di na mada, kay, og mag-develop ka, di, tinuig ang ipon na.
1: O na, di, og mag-develop pa ka, dili na ginama. Kwan. Pero so, pwede na gyapon ka mag-develop in preparation.
0: Okay. Di na nimo makaapa sa El Nino karon
1: na,
0: umabot.
1: Dili na ang tumong nga imo nang gi-develop aron paghatag og igong supply tubig during sa El Nino.
0: So mao ni usa sa dapat bantayanan tanawon jud kay kung moabot og matinuod man jud ni murag lisod-lisod jud ta labi na daghan jung mapiktuhan nga mga lungsod.
1: Pero kanang El Nino pamanabana pa man di ba? O, wa pa man ay, o sumara, confirm na ba yun?
0: Confirm yun! Ka mga nasod na ang nagbantay, ane, ang nangandam, ane, daghan na. Ang problema lamang ko na to, sa kadugay sa panahon nun ta, dapat, agi-priority yun ta, ne, kining supply sa tubig, mauna gipangandaman ba, nga bisag unsay mahitabo, na magpabili ng atong supply. Total naman tayo saktong source unta.
1: O na lagi tayo daghang mga supply. Na tayo daghang mga source. Pero hangtod karon wala pa magina siya ma-develop.
0: Wala
1: pa ma-pulib develop. Kaya di man po diingon nga basta-basta lang ang kantidad nga magasto. Pero mauna, once ma-develop na siya, mauna giingon nga makahatag na siya sustainable nga supply tubig sa mga dapit din sa atong probinsya sa Bohol.
0: Okay. Tiwasan na itong basa, partner. Matod pa po ni Kuan. Ne Bridelio Ibira amauto kaganina no tong kuan unya Maribik Aranyes Andradid good morning salamat kayo unya si Apurki Jan Prili ayong buntag si Romeo Xerdan watching from Dapang Island shout out sa Bulataulo family salamat. Okay, salamat pod. Unya matud pa pod ni Baltasar Ilman, mao nay resulta sa kura sa drugas. Kawat na ang masaklap kon ang imong brief o panty mo ay kawaton adi na pod na.
1: Ayun na.
0: Adi na pod na makawaton
1: imong partner.
0: Lain na po ikaw na na. Lain na.
1: Lain nagtumong.
0: Og kana may kawaton.
1: Binuang na
0: na.
2: Ay.
0: Matud pra ni Brad Diedio Abirad. Sayang to kung sayang pankaha ang mas madaghan ang panghinayang kung simba ko makahatag hinoon to og kadaot sa mga kahayupan sa Bohol og ahinsya rapod matupan niya kung ahinsya rapod maoy solusyon kadto kay walay papel so pwede may mga depiktuso kay ngano wala man dokument maunay giingon nga wrong is wrong do na mahimo nga correct na di na mahimo nga correct na so di ang amo ramang good po din eh pwede man to siyang inspeksyonon god i-taste ba katong ka mga mananap pa katong mga babuya og nabagay sakit uwa maunay botar na mong ipasabot nga og ang mga comments sa uban pwede to siyang check upon. Oh, dili kay i-check. Kung pananglit na agyoy mga diferensya, sakto to nga ilubong yun. Pero kung wala, manang sayang. Mo nay bot namong ipasabot din he og maupo nay mga comment sa kadaghanan.
1: Total ilan naman tong gi gisakmit. Di ba? Pwede man to og naay dili sakit o naay walay sakit. Ihatag na to sa like BGMP. Preso na i-consumo, di ba?
0: Oh, sakto nyo ka, mga GMP. Oh. So, nakatipid ang gobyerno.
1: Sa itong mga preso.
0: Nakatilaw pa sila glami ng sudan. Di ba?
1: Okay, katong way sakit, pero katong ay sakit, okay, ilubong na to siya, kaya rin dili siya maka-takot.
0: Pero pwede lagi to siyang ma-check. Ma-check, magani ning...
1: Pag gusto, partner.
0: Maraming paraan. Okay. Sige, ato na ta sa Bamtret.
1: Bamtret. So, di ay atong follow-up ni partner. Gahapon, guys, good man taning Bamtret. No? Da ay update ani, atong basahon ning post ni City Mayor Chinyap. No? Laran City Police uncovered source of online Bamtret targeting 3 Tagbilaran universities, unya 3 to 18 years old BISO student. Sumala pa sa report sa Tagbilaran PNP na ilhan nga nailhan na ang suspect niya nagputar female niya na day identity ani partner kay nanay edad no 18 years old o niya first year student no sa Baiso oh sa to pa una niya amo na good job
0: babae no
1: oh babae
0: babae good first year student
1: daghan salamat kang PNP chief Nartatis oh nahibaw na day nga paning
0: mao ganitong nakuan dayon kay
1: RD. Si RD Abad og sa atong kugihan nga chief of police Joey Bicoy sa paspas nga aksyon ang mga musunod nga lakang himuon sa mga otoridad subay sa ebidensya og hustong proseso dugang detalye ihatag sa ano na kuno press conference no nga himuon ani ni Chief Bicoy ahumnisyon so under our administration matod pa ni si Tim Ergen yep, nga under our administration we will not rest until those responsible for bomb threat are identified and held accountable. Kalo yan, no? 18 anos.
0: Oh. So, mabitaw na nga na kuanda yun.
1: Partner, this serve as warning sa mga grupo o individuals nga naay daotan nga intention, we will find you and you will be held accountable in accordance with the law. Okay, ang safety o seguridad ang numero uno nga priority nato. Even threat will be taken seriously, treated truly, and dealt with to the fullest extent allowed by law. Okay.
0: So mabitaw na nga na identify na yon tungod kay si Mayor Jean Yap. Adito yun mismo nagpakitabang sa Chief PNP. So, mao na nga daghang mga kahimanan siguro nga gigamit mao nang na-trace yun nila. So, diha na to makita kung unsa ka pursigido si Mayor Jean nga mahunong yun ning mga bomb threat dere siyudad sa Tagbilaran, kining mga hulga ang mga nanay kay kabalotane, mga binuang ra magini sa ubang mga estudyante. So, kinahanglan maputol ni siya kay sa ako nang giingon kagahapon, dili lalim ang kahasol nga nahimo ani sa mga eskwelahan. Og sa mga naong panggobyerno di lalim so karon ang ato ani unsa po atong matan-aw ba makuha na tug view unsa ka po naa sa hunahuna sa maong babae no ngano nga
1: kabuhat siya ingon ani nya 18 anyos first year student pa base sa kwa na kanang identity sa atong PNP nga silang gihimo nga investigation mao na ilang nahibaw-an nga ang suspect usa ka babae nga 18 anyos first year student sa Baiso.
0: Kay siguro man jud ko kato ihang account dami to. Dami account pag ito kay di wala man dayon matres. Kay kung dili pa to dami matres unta sa siya dayon.
1: Pero no. Natres magihapon sa.
0: Natres lagi gihapon. So ang atong kuan na ba sa bagay may bawuan man ha. Unsay nagudyok o unsay
1: motibo?
0: Unsay nagudsagalog ba? Unsay nag-udyok niya nga buhaton to niya. Nga gi-appeal pa niya ang eskwelahan sa bay. Iyang eskwelahan mismo Baiso.
1: Tulo ka eskwelahan, tulo ka university.
0: So matres pod ni dapat ni siya tanaon pod niya unsay history aning bataa kay babae gud. Unya 18 anyos. Dili dapat 18 anyos kay graduating naman ng college.
1: Wa pa first year pa man siya.
0: Pero first year pa siya. Unya sa edad niyang 18 anyos. Kay dapat gud ang magkuan ka atem pa. Ah, sakto, no? Sakto. 18 anyos first year. Tama. So, sakto.
1: Kaya na pag-uy grade 12, bro.
0: Kaya na may grade 12 dito.
1: Oh, na matugay na ka. Niya, labi na.
0: Sakto, sorry. Wa mo na ako. Nakwinta, nakalimot mong ka sa grade 12 o grade 11.
1: Na grade 12 o grade 11.
0: So, sakto ra, no? 18 yung edad. First year student sa Baiso. So, unsa kay mahilot nila na. Mawag tangon, matanggal, gina siya, ma... Masipa na siya diha sa eskwelahan sa Baiso.
1: Oh, so og mayngog masipa siya but sa but dili may lagbadawat pa sa suban nga mga eskwelahan.
0: Oh, mao na unya ang mga ginikanan pod ani no daghan taog tan-aw na ni no ngano nga nabuhat niya ni niya. Babae man gud og lalaki man gud unta pod diri tug yaga mga yaga ni ang ba. Pero kani kay babae.
1: Seryoso ang iyahang usa man. Seryoso nga binuwan usa.
0: Ha?
1: Ano ni? Lagi, bomb threat man, threat.
0: So, ang ako lang pangutana, unsay nag-udyok niya? Oh. Or sa, sabihin sa'yo pa, unsay nagtulak niya nga buhato niya to?
1: Buhato niya. Unsa, ngano ka?
0: Ha?
1: Ano naigingong, ngano ka?
0: Ay! Ganahan na siya gubot? magpanik ang mga tao?
1: Oh. Pero, og mauna imong unahuna, nga ganahan lang ka, maghimuan na, kaya harun, gusto ka, unsa man, malingaw ka nga, unsay reaksyon sa, mura, og, kana nga, dili na siya, para nako siguro partner mo rag dili siya matawag nga normal ang imong sitwasyon kon mao na manggaling imong punto nga ipos kay haron ganahan kag malingaw tong atong mga nasa LGO nasa gobyerno atong mga officials atong mga awtoridad wa man ani mo hunona ang may bawuan ra man gyapon ka ana so karon may bawuan siya.
0: So, mao na gina. So, kay kung muingon po ta nga naa sa kasuko siyang eskwilahan, nga nung giapil man ang insinyo, giapil man ang UB.
1: Oh, unsa may rason.
0: Oh.
1: Pero wa po siguro naa sa kasuko siyang eskwilahan, kay first year pa man siya.
0: Mao na gina. Iputang na gina to, naa sa kasuko siyang eskwilahan, naa sa kahubos sa mga maestro, maestra. Ang pangutana, nga nung giapil niya ang UB, nga nung giapil niya ang... ang itsinyo.
1: Itsinyo.
0: Siguro para dili siya ma-identify nga taga-baiso siya.
1: Hindi, mahibawaan no? Maghihapon. Karoon kayo nahibawaan.
0: Kaya siya nga di siya ma-identify, i-appeal ko ni Bay.
1: Kani kay nakuha sa PNP ang edad o niya ang identity, ilan naging siguro na istorya ni bata?
0: Malamang.
1: Okay, kung saan mo pag-identify, nga 18 anyos na kunwa na nila ma-istorya. Kung kasihan lang nimo itong ihang account. Di ba? So na-identify na nila o subject for kuan ni sa atong PNP.
0: Luoy gudon ta pero dili gid mawat niya dapat naagi silot ni para dili pamarisan.
1: Pero og magisgot kag silot. Unsa may basihan sa paghatag og silot? Naaba ni sa atong balaod nga o naa bay balaod ani nga.
0: Naa partner, mapriso ka na, bamtret dili basta-basta na. Di na basta-basta na
1: og balaod. Bagod og
0: hagbay ra balaura.
1: Mapriso.
0: Sa artikulo, mabasa na nimo.
1: Mapriso ka.
0: Priso na, partner. Sigurado priso. Okay,
1: 18 anyos.
0: Mapriso naman 18, kaya di man na minor.
1: Unsa man.
0: Loo, God, unta, pero...
1: Okay, kung, wan ba, mapriso lang ka. So, once mapriso ka, ang imuhang mga pangandoy sa imong kinabuhi, considered, wa na to siya.
0: Awa, na po siguro sa'yo pangandoy.
1: Ay, imposible man.
0: Kana, kung mag-bantret siya, sa ito ba, wala na sa'yo pangandoy?
1: Hindi, na ito sa'yo pangandoy, pero wala takhibaw bagunsay naa sa iyang huna-huna, nga nung nakaingon siya ato nga, nakabuhat siya ato nga iyang ipos. Momentoy.
0: Pero di gyud po na moangkon, partner.
1: Ha?
0: Di gyud po na moangkon.
1: Kanya, saan man nagdi siya moangkon nga, base sa iyang post, identified man na iyang account. Mabay ito nga, na-identify ang suspect.
0: Kay pwede man nagmuingon siya nga na-hack man akong account. Bisag ikaw, pwede raman ko magamag-account. Ingan lang ako, Danny Reyes, dagway pag hindi mo ang ako ang
1: ibutang.
0: Mabito itong nasuko to sa ato ase Felix. Katong isa ka Felix, kaya na ay Felix Quangol. Mga na ba?
1: Magang mga account.
0: Oh.
1: Imot po ang isgutam. Suko.
0: okay ra
1: ko partner. Ako lang isgutay partner. Kaya kita may gatpag.
0: So mga na. Mga na lagi. Pwede man good magamagama. Halimbawa, kabuangan ka ba? Na tao nga nakuan ni mo, na nasilo ni mo, gama siya account, imong dagway ibutang, o niya pagkahuman imong alan, o niya pagkahuman mag, inana, maggama og binuang.
1: Oh, may pa, sa kaya to sa igrit ni Chat, si Kagawad Mir, maajong buntag ninjo duhan, minaw midiri ninjo sa Punsod Maribuhok. Salamat kayo, Kagawad Mir.
0: Punsod Maribuhok.
1: Oh, Kagawad Mir, kuan ba ka ng... Arutsa.
0: Sa. Ang umabot nga mayor.
1: Ha?
0: Ang umabot nga mayor, maribuhok na imong gingon.
1: Ang umabot isang mayor?
0: Umabot ng mayor, oy.
1: Ay, bato ra kay ni
0: Chris. Takapihon yun gana. Takapihon yun gana.
1: Bato ra kay ni Great ni atong higala nga. Konsihal mo ni. Former mayor po nilang siya.
0: Umabot na po na nga mayor daw.
1: Kasi kay nawa na po tana.
0: Mugrit mo diha, mahimugin mong kapitan o may mayor.
1: Sige, partner. So, una ba, atong balikon ka ng isyo. So, anyway, maingon na ito nga, dool-dool na nasulbat sa tagpilaran. So, wala, pasalamat ani partner no atong pasalamatan ng ato ang mga opisyales sa siyudad sa Tagbilaran. Of course no headed by City Mayor Jenya po atong kapulisan headed by Colonel Bicoy sa ilhang pagtinabangay nga makuan mailagyon nga matres no katong gahing mugbam tres. So ingon ani pud unta partner ang mahitabo kana bitaw tabo sa mga lungsod ingon ani pud unta kadali ang paghatag og kuno
0: okay
1: ang tubag ba
0: okay si Mayor Ayuban katong tulis dito sa Luway hantud karon bandak pa nang hatag na siya og reward nga 50
1: o 50,000 katong mga Chinese National
0: oh nga gitulis wa pa masulbad hantud karon
1: wa pa man sa pagsulbad wa man identify ang kuan tulisan
0: mas lisod pangitaon ang anang social media kaysa atong tulisan mas lisod pangitaon
1: pod unsa ba identity atong tulisan.
0: Ha?
1: Ano sa may identity ato?
0: Mo pud no.
1: Ug wa pud kasulti ang Chinese nga mo ni identity.
0: Di so, misulti?
1: Ha?
0: Misulti, isulti niya ang iyang ang porma sa mga tao.
1: Ya porma lagi.
0: Asang iyang estimate nga edad? Sus nadaot no ng good record ani ni Mayor Ayuban niya sa Luway.
1: Good record.
0: Daot atong duha ka tulisan. Ha?
1: Tulisan duha ba to?
0: Duha? Nay pud ang tulisan.
1: Ah, so
0: katag. Nay backup. Hmm. Yung mga bata pa po ang tulisan. Mamaor pong edad at itong mga unya. Gagbay rabag mga lawas.
1: Ang mga standby rato.
0: Malamang
1: rato. Rato diha. Dito, dilito, Tagalagyo. O ako'y pakuanong partner. Dito, Tagalagyo. Tagadiha rato, anak.
0: So,
1: labi na galakaw ra. Sabot.
0: Aya! Ato lang magunin ako ni kay Andres Tagbilaran ng God. Bamtret. Gitutukan pag-ayo sa mayor so nasakpan. Wa pod magpasabot nga wala pod na gitutukan na ni Mayor Ayuban katupong nahitabo dito siya nga tulis na gyud.
1: Kanagod nga migahin siya
0: 50,000.
1: Pero kaso lang
0: maayo lang mutago tong tulisan na.
1: Wa pa ma-identify.
0: Maayo lang mutago
1: ang bamtret
0: na-identify
1: ng kapulisan din sa Tagbilaran.
0: So ang ato lang ani partner ba. So buti pa sa bot mga estudyante gimog mga inangana. Kay katong dito sa Katigbian estudyante po to. Estudyante raman.
1: Estudyante ito, katong ga, di ba bam, threat, asa ito ya?
0: Shooting, threat.
1: Threat po ito na nga.
0: Shooting threat.
1: Pero, sakto ba pero na-identify po sa kuan. Na-identify po nila ni Mayor Benji o ni Mayor Tresya Chato sa Balilan.
0: Pero wala tayo balita, ugun sa'yo nahitabo.
1: Wala pa kay minor man po ito.
0: Ha?
1: Minor man
0: ito. Wala tayo balita, gising pa ito.
1: Minor to o niya niundang na itong bata apod ang suspect.
0: So mo lagi na, wala tayo nakuhang balita kung unsa nga silot ang ilang gipahamtang.
1: Wala pa kay, wala pa man taong paluap.
0: So kanina ron sa tunod sa Gbilaran, magpa-preskon si Chip.
1: Si Hepe.
0: Oo.
1: Para ipahibaw sa publiko.
0: Oo.
1: Nga mauna ang sitwasyon. Pero
0: maintag makatambong ka sa mga preskon.
1: Pero ambot lang ka, wala ko kay bawapod o i-mention ba ka, hindi na hino ni Minor.
0: Oh, hindi na minor. 18 na may edad.
1: 18 na may edad.
0: Oh.
1: So, dipindi rin na sa itong kapulisan.
0: Kaya kinahanglan yung masumpo ni Muinane, kaya dili yun basa-basa ang kahasol nga.
1: O guwagod ni nila seryoso ang pag-aksyon ingon ani partner. Wa ni tinud-apod ni Mayor Jen. Posible nga daghan pang magbinuang, maghimo-himo ingon ani. Kaya ingon, wari, pasagdan, okay rin na. So, para yun nga masumpo ba? Kaya makaguba mag-uni siya sa imahin sa ito ang peace and order, no? Especially din sa siyudad sa Tagbilaran. O probinsya sa Bohol, of course, ma-appeal po siya.
0: So, kinikaron, kulba-kulbaan na ning Bajiha, pero narap ako'y nadunggan lagi.
1: Awal, siguro, gikulbaan eh. Na-identify na gunin sa itong kapulisan. Kana ang nakakuha silang edad.
0: Nakoy nadunggan, mangupod, mga yungihong social media, nga murag, no siya?
1: Gigamit tra siya.
0: Oh.
1: So, sa ito pa, maurag yapong istorya atong mga nag-treat nga na ay gasugo.
0: Di buti pa sa bot masigi gamit ra siya ba naalagi nagkuan sa og account ba nga na ba
1: gigamit
0: iyahan
1: na ng rason iya po na i-frob kontinuod buta na to na hack ang iyang account o niya gigamit og lain iyahan na ng rason paghatag ana o
0: basta importante yung problema ha kay labad sa
1: importante na identify sa tong kapulisan kinsa ang tinugdan sa maong post
0: unya importante po katong mga kawatan nangawat og ang kampana, nadakpan na.
1: Nangawat Lingali, nadakpan na.
0: Katong nangawat po tag-speaker sa Katigbian, madakpan po to. Kunya, katong duha katulisan dito sa Luway, dapat madakpan na po to.
1: Madakpan na po ta.
0: Para makita po sa mga taong nga etik, ang ato ang mga namuno dere sa probinsya sa Bohol. Dili lang siyudad sa Bilaran, kundili tanang mga kalungsuran. Abtik nga mo response. Kung doon na may mga krimen nga mga panghitabo. Sa panglaw, pangitaonon patong Briton. Naghana yun ay. Naghana ito, mga. Oh. Oh.
1: Pero okay itong gabon nagbangko. Kaya nadakpa naman ito.
0: Nadakpa. So, muna.
2: Ayaw!
0: So, pasalamat ang mga ato ang mga kuan.
1: Mga turgan. Yeah. Kuan eh, joint effort ni siya partner sa atong kapulisan o sa atong mga official.
0: Yeah. O sila pa, laban lang.
1: Laban lang, kaibigan.
0: Taliwa sa mga dagang mga pagsulay nga mga...
1: Taliwa sa mga pagsulay.
0: Mga tulis kawat sa panadiha, laban lang. Nga, ampingi lang lagi ng inyuhang mga kuan niya, mga kahayupan kay ako.
1: Sa imong hayop. Maihaw magaling hayop, partner.
0: Awa na po kuya hayop. Hurot na. Hurot na kawat.
1: Hurot na kawat. So, muna ay mga importante ba nga. Abot, unsa man eh... Sabay ba sa kalisod sa ato ang panginabuhi or
0: maugi na ba
1: naghimog krimen?
0: Maugi na.
1: Or kanay magod po. Hinoon, kanang kawat siguro pa na sabay na siya sa kalisod sa panginabuhi. Pero kaning uban nga mga krimen na hitabo,
0: maugod like, yapo na to list.
1: Katong away-away.
0: Ah, sa ilo.
1: O, dili ito na ito makunik.
0: Agatong away sa Briton.
1: Okay, tungutos kahubog siguro.
0: Di, kuan ko no. Ang rason ko no adto, kanto ko nung uyab sa Briton, mi-chat man ko no dito atong American. Itong nasuko itong Briton.
1: Ex-girlfriend.
0: Oh. Wala ko hinunggan to ilang mga away-away. Ito na sila anang...
1: Sato pa. Wala. Oh. Love triangle.
0: Basta ka na mga turista ra ang manggiunay, manggiaway. Bahala na sila.
1: Oh. Kay oh. Sila ra puros mga turista. Oh.
0: Dili na makadaot rin sa ito ang oh. Imahe. Okay. Kanto lang.
1: Kanto lang. Kanto lang Pinoy o kanto lang taga-dinhi. Oh. Niya. Gibiktima ang ato mga turista
0: morag
1: lain paminawon or morag maot kaysa pulos mga turista mag-away o kira nimo
0: di badlungon gud po pero dili makadaot sa tong imahe
1: oh tungod kay pulos man sila mga
0: at least gawas nun silang,
1: man sila mga estranyo
0: oh gawas nun sila mag-away dire bahala sila sa pugo mo sinumbagan sila dia pero agwanta lang sila kay na may balaod nga mo gukod nila
1: na magyapoy balaod sa Pilipinas so mo na nga kinahanglan yun na protektahan na ato ang katungod sa ato mga katawhang Pilipino.
0: Labi na mga turista.
1: Of course, mag yun na, number one.
0: Dapat na siyang panggaon mga bisita kay ang mga bulanon na bantog nga ang Buhol maabi-abihon.
1: O mahigalaon.
0: Dili ija-ija aho-aho.
1: O na ay pista, libre kaon.
0: Libre tanan, inom pa.
1: Inom pa.
0: Sige, mabalik may karong taon-taon. Duman lang sa pitila ka mga pahinomdom.
3: Nagplano ka magpatukod og balay o nakinahanglan og ayos sa imong
4: kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
6: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
5: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. One powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
7: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, the concert station KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
8: Bohol, get ready! Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss DCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
5: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here!
2: Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
9: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
10: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
9: Silawan daw na ako, Mabi?
11: Mmm!
9: Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
10: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

The new Kiss FM 102.3 is 8:51 in the morning, mga kakiss. It's Kiss Love Day Midweek. Yes, Love Day Midweek na karoon, mga kakiss. Ha? And ito mga kakiss din na naka-tune in sa Kiss FM. Good morning and happy Wednesday sa tanan ng mga kakiss na ito diha sa City Square. Abadingo family sa tanan mga parking attendant diha. Nga naminaw karoon sa Shoppers Smart, Justicore Building. Good morning yun tanan. And sa tanang mga kakiss na ito, naminaw karon sa iChoice Optical Shop to Doc Angel Plaza. Good morning. And nagpadayon gyapon nilang promo diha, mga kakiss. So avail silang promo diha sa iChoice Optical Shop. And sa tanang mga kakiss na ito, naminaw karon to Jonathan Telmo. Yes, good morning to Jonathan Telmo. And ay kalimot mga kakiss ha, karong adlawa doon natay free dental cleaning. Magsugod na karong alas 9, hapit na. Alas 9 hantod sa alas 4 sa hapon diha sa second floor BQ Mall, mga kakis. Ang sponsored by IMAP Lying in Clinic Alceta Brands. And ay kalimot pagdala sa inyong pamilya, inyong mga relatives, yeah, inyong mga amigo. Paibawa sila nga dunay free dental cleaning karong adlaw diha sa second floor sa BQ Mall. And ay kalimot pagdala sa inyong PhilHealth ID or PhilHealth number. Yes, mga kakiss. And para maka-avail mo sa ilang free dental cleaning. Yes, free dental cleaning, second floor BQ Mall. Salamat kay Jonathan Telmo and sa tanang mga kakiss na to diha sa IMAP Lying in Clinic. Good morning. May papaminaw day to Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office. And to Consi Alplongplong Rinca and to Kagawad Sabel Rinca and sa tanang mga brands nila and sa ato mga guwapang staff diha sa Kalapay Butika ng Bayan diha sa Atbang sa Maygalyares Memorial Medical Center sa City Square Brands. Ari punta sa HNU Brands nila o Gadiri sa Mansasa Brands and Galyares Brands dool sa May Ramiro Community Hospital. Yes, sa tanang mga brands sa Kalapay Butika ng Bayan, good morning ninyo tanan diha, may pagpaminaw sa ato mga pinalanggang kakiss. And may pagpaminaw diha sa ato mga listeners po nga nakatune in sa Kiss FM diha sa South Cebu to John Mark and Reyna. Salamat guys, pagpaminaw diha sa may Oslo, Cebu ato mga diehard listeners nato diha sa Kiss FM. And diri sa may La Rena Secure si Joe Mart and si Javen. Salamat guys pagpaminaw Joe Mart and Javen diha sa La Rena Secure. Ato mga soaking tipaminaw ni kada buntag gini sila naka Kiss FM. Yes, salamat kayo and ato mga

0: kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia sa atong utok nato hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauni siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka ug himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mao'y nagcontrol sa imong voluntary movement, kanang gustohon nimo nga buhaton, nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurog-kurog panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas o risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya. Bisan sa mga gamay nga mga butang, nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo, wanay gana sa sex, wala kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na naka-insomnia, mani mga simptomas sa depression, or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod, manambok mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka maka-isip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado. Imong body movements medyo hinay. Mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi. Murag guilty ka. Maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga, kung maguna-huna nagyod magpakamatay, simba ko lang. Labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa part sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No, naa na siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Mga pinangga, si Doc Bri kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure, and syempre libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
5: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's

0: home, office, resort, restaurant, or business. Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras. Or call us at 0945-985-8514. Or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay ko riyan ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
4: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
3: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
4: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
5: Chicks 500.
6: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
8: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
0: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym.

0: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
1: Bohol, get ready! Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizens nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: small, we have it everything. JRS Express.
1: Basta sa padala, i-JRS Express na.
2: Di aray mong card, sir.
3: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
4: Pinoy Coop sa PHCCI.
3: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
4: Kano sa kakakuha sa imo?
3: Atong last month, imo?
4: Ay dungan-dungan tingali ta.
3: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
4: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamitog bayad, so okay yun kayo.
3: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos, ang 150 niini para sa card, ug ang 10 pesos para sa miscellaneous, ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
5: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get 24 minutes after 9 o'clock in the morning. Welcome to Tawag ng Tanggalan with Boy Kulor. Alright.
1: Good morning, DJ Sian, og sa ato mga listener aning sa Kiss FM 102.3 og sa mga tricycle driver, mga kuan o mga tindahan na naminaw na to. Karon
0: pagali na ako sugde o guan, pagali ka kasugod o ganta ni sugod na dagom.
1: Wala, nagsunggo ko, oh, tingog si Jan kay
0: ha?
1: Na, tingkok ka na si
0: Ngita na sa gag-excuse ba? Yeah. Anyway, sige, shout out Boy Kulot sa itong mga kakis, yung mga fans at sa Tawag ng Tanggalan.
1: Ako na yung unang pasalamatan de si Marlon De Luza de sa Balot Store.
0: Alright, kagawad Marlon De Luza de sa may Barangay Manga. Huwag si Mamaymay De Luza.
1: Huwag si yung boy si Jewel.
0: Alright.
1: Salamat sir Marlon De Luza sa support na kami na.
0: And
1: si Kuan day, Engineer Bin Makul day sa Yayo Builders. Yayo Builders committed to make your dream a reality. Na ang address, nasa Bonifacio Street, San Vicente, Baclayon, near Cover Court. So, Engineer Bin Makul. Shout out, Engineer.
0: Okay, and then ano sa may katawan mo this week, Boy Kulot?
1: Kuan ako katawan. Karang need kong backup ko naman siyan.
0: Nag-unload na ka ba? Nag-unload na ka.
1: Kuala ka taon.
0: Gipa-backup ko ni mo atong kuhan. Gipagbigyan. Nagay ka na ako atong imong birthday. Unya, imo pag yung anniversary.
1: Ginahan sila lang na ay
0: katong more than words. Karon. Ano sa mga yung kantahan ay?
1: Kuhan, Eye in the Sky.
0: Ah, kanang kuhan. Kanang kanta sa
1: kuhan by
0: Alan Parsons Project. Okay. Teka. Ano? Tempa. Ano ko mauwi ko na kantahan. Eye in the Sky.
1: Eye in the Sky.
0: Sige. Aral ako banda sa chorus lang, ha. I mean, back up ako nimo sa chorus banda.
1: Magjara na ma shout out ako kanta sa chorus.
0: Sige, di i-shout out sa. Mga shout out na to sa okay, live yata sa Facebook.
1: Sa Facebook na yun, si Ruldan Maslog. Good morning, Kiss 102. Good morning, DJ Sian. O, salamat din ni Marlon. Sa Ruldan Maslog sa pag-ayos sa akong headset.
0: Oh, okay.
1: At technician, o ni siya, ni Sian. O, sa kwan eh, si kaya, Jonathan Abanigo. Good morning, Bicolot. Oy. Napalagay sa rin si shout out sa Ashley Itiris Ashley Itiris Calendaria day diya sa Binting sila Sirwin Katayas, Annabelle Katayas, Tilma Wina Pantuha, Winnilin Pantuha o simpre si Gia Angel.
0: Alright, so, and then tanan sa mga kuha, naminaw na ito diya sa may sa tabel Boy Kulot sa auto parts sa tabel kanunay na sila naminaw ni mo dito.
1: Siyempre di mawala yung butika ng bayan sa Kalapi. O sa Pampod aning
0: siyempre ay kalimti si Robotics Lito Niluwag.
1: Ako si shout out si Lito Niluwag, si Philly Carbon, si Cipriano Ihog o siyempre si Attorney June Amura.
0: And then si Kwan said si of course to the Pumaat family, to Manny B diha sa may Buoy, thank you so much for tuning in. Kanunay gina sila maminaw ni mo Boy Kulot diha sa may Chicken at Atihan. Ilag yung ipaabot ang Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: Hasta po sa Kwan yung FCB Downtown si Ma'am Margel o Chiri o si Marisa o sa FCB head office nila si yung igagaw si Iris Acuña.
0: Alright. Hello, Irish. Bilib, yun ni mo Boy Kulot kay all walks of life ba? Mapamasa, mapasosyal, talagang nag-follow yun ni Boy Kulot. Namso kay Dagun? Ha? Sige, naanin mo Boy Kulot kay
1: Usay, naaan ako.
0: Usay, naanin mo ba nga?
1: Ang akong mo golden voice. Di lae
0: o, di sa tinuod lang ah. Para ikaw rin may nag-ingon nga naa kay Golden Voice. Pero bisang usaon ni mo kanta, mayabag ka, maabot ni mo ang kanta o dili. Ganahan yung mga tao maminaw ni mo Boy Kulot. Mo na mangutana ko ni mo na ba kay dagon.
1: Walage, galibog po ko, ganong ganahan mong matao.
0: Di ka nang imong dagon, gamita sana sa imong pagpanguyab. Kay, sa on the man, atos pagpanguyab. Sa to, busted gihapon. Ito to.
1: Sa man.
0: Nanay na pasugot.
1: Awak pa, gihapon.
0: Gamita ng daguna. Oh. Okay.
1: Ano pa eh?
0: Oh, sige, basa ha. Oh,
1: si Good Morning, Boy Kulot, and Dishan, shout out me diri sa Buol sa MSB Company. Ate Lani, Noel, Vanessa, Ate Nila, Lord, og si GV nga gaayo sa iyang sakinaan.
0: Alright. Alright, so this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Unya, kantahon niya this week is Eye in the Sky. Arir ko bandas ko ana, koros Boy Kulot ha, katong. Na yung words na nga. Ano to? Ah, sige. Teka. Praktisan lagi. Unta ito na ito daan. Ikaw ba?
1: Ditso-ditso.
0: Ditso-ditso ka. Sige, sige.
1: Okay.
0: Alright, so this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo. Forever.

0: All right, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Eye in the Sky from kisang leto yung artist ni Boy Kulot.
1: Alan Peter Cayetano.
0: Alan Parsons Project. Alan Peter Cayetano ka dyan. Ha? Sige, hangak mga. Gipabak-back up ako na mo ha. Okay lang na, baka back up ba, ginagmay.
1: Tama, ginagmay.
0: Basta ka na yung mga sponsor, pisiki sa guha na panagsa. Anyway, okay, more shoutouts, Boy Kulot.
1: Oh, shoutout there sa 360 Pharmacy. Aling si Risa, o si Ami, o sa PMI College.
0: Oh, diha sa may 360 Pharmacy diha sad sa may Atbang sa Ace Medical Center Boy Kulot. Inunay po na sila naminaw nimo din ha. Onya katoy mo giingon sa PMI accounting.
1: Si Ma'am Pines ug si Ma'am Ed.
0: All right. And then si Kwansad sa PMI Bohol Boxing Stable tanang mga boxers din ha ug kato sa mga kwan tanang mga kakis na to diha sa may PMI canteen. All right, sa my PMI Taloto Campus. And then more shoutouts, Boy Kulot, sa atong official Facebook page, sa KISS.
1: Si Kuano, shoutout ni, kaysa na, si Nita Valderosa. Listen, you know.
0: Okay, lagi ka nag-Canada. Yeah, kinausap pa. Si Andre.
1: Andre Amad, great ko sa taga Provincial Assessor's Office.
0: Si Assessor's, ah?
1: Provincial Assessor, eh.
0: Kasi naninda na sila kasi accessories din. Bago sa unang opisina, Boy Kulot, Provincial Accessories Office. Okay, isa pa.
1: Di ba ba itong shout out sa Bull Chronicle Office dahi? Yes.
0: Alright.
1: Welcome back, Angel.
0: Okay, and then okay, naghan pa na siya Boy Kulot. Alright.
1: Oh, happy pista dai sa kuan dai.
0: Sa may piesta ron.
1: Sa lila dai.
0: Ah, piesta sa lila ron.
1: Si Ritutas o si Marjolin.
0: Okay. Oh, sige, so atong mga ka-case din ha. Eye on the Sky na tadaan ha. Kaya murag mudag umuwan gani. Alright, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo. Forever.

0: San Miguel Piliwing promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Wow, mama, bago ni nga wife bread?
2: Oo na, mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
1: Silawan daw na ako, mabi? Mapino, mahumok, og lamig, yud kaayo.
2: Maugid na, perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. Og law, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical,

0: atay maka-build siya, maka-restore o maka-balance ay muhang lawas. Manufacturing and distribution hub siya. Mausynthesize siya o mga essential blood proteins, iyang i-process ang mga hormones, unya, mo-create siya mga presko ng mga asukal or glucose nga makonsider as clean glucose, no, nindo sa lawas, kalma imong lawas. At the same time, pag naka-fasting ka, dili ka busog na tulog, wala kay beer na inom anang gabi or alcoholic drinks, ang imong lawas maka-create siya ketones. Mas mo increase ang imong GABA nga mao na siya ang makaparelax na chemicals tong utok, then iyang ipababa ang glutamate. So dili ka maging anxious magabi, relax ka magabi.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Pag ketones ang ginagamit nga energy anang gabi, ang atong lawas musulod siya sa efficient kaayo nga recovery and repair. Pero kung mainom tag mga alcoholic, dili gid siya kasulod. Mao na hinungdan pag matani mo, dali ka sa puton, na kay mga issue, dali ka sa puton mo react. Pero kung dili ka mainom og mga alcoholic drinks, mga beer magabi, ang imong lawas musulod sa face ka ng gitawag nga autophagy. Maka self-cleaning siya. Pero kung niinom ka og beer, alcoholic drinks before natulog, ang imong atay na himong ang iyang state niya, overloaded processing plant in emergency triage. Imagina nang naa sa ospital nga, gitabang tong grabing mga samad. Kita ka ng gitabang grabig mga samad, emergency kaayo, pinahangal limited of time, yun matabangan yun to. Ing-ana di ay ang state sa atong mga atay, sa atong lawas, sa panahon nga niinom ka og beer, alcoholic drinks before matulog. Okay, no problem. Once a week or occasional, but not kada adlaw nga mag-inom og beer o alcoholic drinks. Tungod kay ang ethanol, gi-consider sa itong lawas nga toxic siya. Mo na nga, grabe lang emergency nga, tangtangon. Mao na nga, overloaded processing plant. Mao na dili siya makapanglimpyo kaayo sa iyahang self-cleaning. Mao na pagkaugma, irritable ka. Now, my challenge is this. Kung nag-inom ka og beer karon or mga alcoholic drinks, mapagabuntag, adlawan, mabantayan ni mo, kalma, raman ni mo utok, then ayaw undanga ang pag-inom sa beer. Ayaw undanga, lisod bang put, tumano na itong usaka advice na di man mao sa imuhang experience. Pero, mga pinaga, kung irritable ka, di kayo kaka-focus sa imong trabaho, ayaw pag-inom na og beer kada gabi. So, mao to ako ang gina, ato ang gitopic, no, about kung saan ito pagkabalo nga, healthy ang imong mind o ang imong body para makaregulate yung ka, makaingon yung ka nga, naakay emotional regulation. Kay importante ka yung emotional regulation sa ato ang kahimsog sa panglawas, relasyon, decision o spiritual life, mga pinaga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dako

0: taota, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support. Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang kada inom nato og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, mga pinanga, labi na sa mga tag-askig BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pata gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients nato nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Give the gift of health. EXL, your daily nutrition partner. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center kanto sa Rose Bake Shop duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, Hantod, Biyernes, alas 9 sa buntag, Hantod, alas 5 sa hapon. Pwede mo mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako niya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako niya sinatean po sa pag-a-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. Otong akong bana, paretsa EXL Makabuhay Plus. Inom ko buntang, gisulay na ko duha ka capsule. Then, apo na po duha. Simana, kapin, nakalakaw-lakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ko abot akong paminos ang kasing-kasing. Kami sa paminos panglawas, imong ginhawa, imong pagbawas. Okay po ako pagtulog. So, ayun niyo ang EXL Makabuhay Plus.
5: Magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, di mapalit sa inyong suking butika, na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
8: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, di mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mix ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangga natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Basta healthy, happy!
1: Magbilin tagasabihan mga pinaga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Take care of your body. It's the only place you have to live. Mga pinaga, kung gusto daw nato nga mas maayong ato ang emotional regulation, kinahanglan bantayan po nato ang atong lifestyle. Ang atong mga hunahuna, way kapuy-an gawas sa ato ang himsog nga panglawas sa gyud. Dili lang nato bantayan ang atong hunahuna, bantayan po nato ang atong lawas. Kaya ang brain o nervous system dili bulag sa atong lifestyle. Una, kaunta og leafy green vegetables. Kasi kailangan nato og mga dahon-dahon kada adlaw, malunggay, kangkong, pitsay, spinach, kulitis. Kaya nanisay mga magnesium. Usa na siya ka mineral nga importante sa normal function sa tong nerves o mga muscle na to. So kung maayo ang support sa nervous system, mas maayo usab ang ato ang lawas sa pag-handle sa stress. Mao na iyang science behind. Ikaduha, kaunta og mga taas nga mga omega-3 nga mga pagkaon sama sa sardinas, gubang isda, istas, bato. Ang omega-3 fatty acids, importante niya sa structure o function sa ato ang brain cells. Mao nga ang balanced diet nga naay healthy fats makatabang pagsuporta sa normal brain function ug sa tuong mood nga di tadali mahiubos, di tadali masuko,
0: maglagot. Ikatulo, pilion nato ang whole grains. Makakaon unta tag mga whole grains sama sa oatmeal o brown rice. Kinani siya mga B vitamins o complex carbohydrates. Ang B vitamins, importante na siya sa energy metabolism o normal nervous system function. Ang complex carbohydrates, naani siya hinay nga pag-release. No? Makatabang niya para nga hinay ang pag-release, inanay ang pag-release sa atong energy kumpara sa mga refined sugar. So, mas stable ang energy ni mo na dili kadali maluya. Dili-dali mo banhod ang imuhang huna-huna pinangga. Ikaw pa, bantayan nato, i-appeal na to sa tuang lifestyle is ang magkauntag saging kadaadlaw. Natay mga nuts ginagmay, mga liso-liso kadaadlaw, mga chia seeds, mga walnuts ginagmay. Nganuman, nani siya mga nutrients na gigamit sa atong lawas paghimo og mga neurotransmitters. Mga chemical messengers na sila sa atong brain. Ang saging o ang liso, pwede niya mahimo nga source sa tryptophan. Usa na siya amino acid nga gigamit sa lawas sa paghimo o serotonin. Unsa ning serotonin pinangga? Neurotransmitter gihapon eh. Usa ka brain chemical nga makatabang sa tong mood. No, di kadali sa puton lagi gihapon. Kailangan tag serotonin. Kalmado nga pagbati. No, kalmado ka. Gisingkahan ka, gisutiyan kag sakit na kadungog kag storya nga di mao. Dili ka mo react dayon, dili ka masuko dayon. We need serotonin mga pinangga. Then makatulog po tagtarong pag naakainsaktong serotonin. Unya natay emotional balance. So unsa to siya? Kaon taog saging og mga liso-liso kada adlaw. Basta when we say liso-liso, sunflower, no, ang uban na mga chia seeds, ginagmay lang ha? Ginagmay lang yun kay maka-arthritis po na kay taas ni sila og mga certain nga mga compound nga mupa-activate sa mga pro-inflammatories na to. Ikalima, kauntag prutas nga taas og vitamin C. Sama sa bayabas, mga limonsito, inom tag limonsito kadaadlaw, kapayas. Kaya ang vitamin C, usa na siya ka-antioxidant o importante usab niya sa normal nervous system chemistry na to. Mayo ni siya, mga pinangga, sa balanced diet nga ma-appeal na to ni siya, labi na kung stress ta ang ato ang lawas. So, importante ang pagtulog pinanggaha tungod kay ang kompleto nga pagatulog nga kumahimo siyang mas regular o kumpleto o mas daghan ka niini nga klase nga pagkatulog. 7 ka oras, hantod 9 ka oras matag gabi. Kay kung kulang tagtulog mga pinangga, 6 ka oras lang, 5 ka oras lang ang tulog, maubot ang time nga mas reactive ang ato ang brain sa stress. Mas dali ta masuko, ma-irritate, mahimong impulsive o ang tulog, hinumduman na ito, gitawag na siya reset sa tuang brain o nervous system. Kadaadlaw, makabaklay yung tata. Importante yung kayo makabaklay pinangga or exercise regularly. Dili kinahanglan nga grabe mong pakusog dayon. Baklay lang. Moderate lang nga exercise. Para ang imuhang dugo, maayo kayang sirkulasyon sa imong dugo o ang imong mga chemicals sa brain makasuporta si mong mood o stress regulation. Ang pagpainit, importante kaayo mga pinangga tungod kayang ato ang pagpainit makatabang especially sa morning, makatabang siya sa tuang body clock o circadian rhythm. Kung maayo atong body clock, mas maayo kasagaran ato ang sleep pattern, sayo ta katugon, basta nainitan ta sa buntag. Kana bitaw maglisod ka og tulog sa gabi, posible wa ka nainitan anang adlawan, wa ka nainitan anang buntag. Unya ang tubig importante kaayo tungod kay ang insaktong pag-inom sa tubig 7 ka basong tubig hantod 9 ka basong tubig kada adlaw or 8 more or less 8 glasses of water kada adlaw makatabang na siya nga mawala ato ang dali pagkakapoy layo ta sa paglabad sa ulo unya kana di ang maglisod tag concentrate sa tumatrabaho mga ginabasa ginatuon ginatrabaho possible kulang lag tubig mga pinaga. Minus-minisipod ang ato ang pagkaon sa mga asukal, tagas ng mga asukal, labi na sa mga caffeinated o sa alcoholic drinks. Ang word for today makita sa Proverbs chapter 16 verse 32, Proverbs chapter 16, verse 32, ang tao nga mahinay sa kasuko, mas maayo pa kay sa gamhanan. O ang nagagahom sa iyang espiritu kaysa nagabihag sa usa ka syudad. Ang kusog di ay nato, ang tinuod nga kusog wala diha sa tong emosyon. Ang tinuod nga kusog na diha kanang nagkatunta unsaon nato pag-respond wisely. Sa panahon ang atong emotion hastang isuga, hastang kusuga sa atong emotion. Sa panahon nga ang atong emosyon makontrol nato, kita nakabaton og tinuod nga kusog. This is Tok Bri Palange, magaingon ang grasya galinaw sa Dios. Manano tong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
9: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
10: Labanan ang nakakamatay na dengue.
11: EXL All-in-One Skincare Oil.
10: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
11: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
10: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, EXL Makabuhay.
13: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dito sa Kiss FM sa second floor. Nang Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. And alam nyo ba na ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban na ito sa pakigwarto kontra dengue. Kanong panahon na importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti. Sama sa dengue, mao nga ani ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan ug tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil, ginamaha kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halaman gamot nga maoy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw ay dunay sintomas sa dengue. Tumar og duha antong tulo ka kapsula matag adlaw or until needed. Makatabang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil. EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. 102.3
14: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash Shally na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ayaw! Kalimot sa pagtanaw sa ilayom sa ng selyo. Okay? Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa dance manalong. Drink responsibly.
20: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here.
17: Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
20: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
21: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
17: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
22: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
17: Catch MJ Flores TV live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
23: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.

0: Virginia.
1: DJX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Bisa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: DJX500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
5: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
6: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
5: Filawan daw na ako mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
6: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol, ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bool Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
4: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Kasyali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Angelina Superlow, ang tinapay na mapinumalambot and delicious.
16: Angelina Superlow, available in all major supermarkets.
17: Welcome to Blue Ocean Food Park.
18: Come on over.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa mga pagpapabot ng inyong mga katanungan or health concern. At syempre, ito na yung oras na para sasagutin po natin or dumako tayo sa inyong mga katanungan sa kalusugan. At of course, babasahin po natin, iisa-isahin po natin yan. Sasagutin po natin ang lahat ng yan sa pamamagitan po ng ating programa. At syempre, para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0929-887-9884. Or again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: What's up, Doc?
2: We have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. May endocrine disorder po ako. Minsan, mataas po ang aking TSH. Minsan naman po ay mababa. Hirap po ako sa energy, concentration, at laging bloated po ang aking tiyan. Pwede po ba ako sa EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Daisy from Carmen, Bohol. You know what, Ma'am Daisy, no? Ang endocrine system ay isang composed po ng glands like thyroid, pancreas, adrenals, at iba pang mga responsableng hormone production. Kapag may hormonal imbalance po tayo dito, damay-damay po ang metabolism, even ang ating mood at pati na rin ang ating kalakasan. Kaya nakakaranas po tayo ng brain fog, fatigue, and even bloating. Ang EXL Makabuhay Capsule has adaptogenic herbs gaya po ng ashitaba, serpentina, turmeric, at makabuhay vine na tumutulong sa hormone regulation at magsuporta po sa thyroid function. May anti-inflammatory at antioxidant effect din na combination ng moringa, cinnamon, at B vitamins para sa glandular health. Sa kabilang banda, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginseng, spirulina, at ATP peak ay tumutulong sa energy metabolism, mental alertness, and even adrenal gland support. That's why I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shay, best in the morning, everyday nyo po gagawin yan. In addition, avoid some sugary and processed food dahil ito ay nakaka-trigger sa hormonal imbalance, at gawin mong habit ang enough sleep, moderate exercise para mas epektibo po ang suplemento na ini-intake po natin. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. May melasma po ako sa pisngi. Ang hirap pong tanggal kahit anong whitening na ginagamit ko. May tulong po ba ang EXL Makabuhay products sa skin problems ko gaya nito? Gemma from Pagadian City. Alright, no? You know what? Ang melasma ay isang uri po ng hyperpigmentation na dulot po ng hormonal imbalance na kung saan ay too much of sun exposure, stress, at minsan may liver dysfunction. Hindi lang po ito sa surface level po ang issue nito. May kaugnayan din ito sa loob po ng ating katawan. You know what? Ang EXL Makabuhay capsule ay may natural detoxifying herbs gaya po ng neem plant, guyabano, garlic, at turmeric na may kakayahan itong linisin ang dugo at i-regulate ang hormone production na kadalasang root cause po ng melasma. May vitamin C, B, vitamins, at ashitaba rin na tumutulong sa skin cell repair at collagen production, kaya pwedeng gumanda ang balat mo within. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangosteen, guava, spirulina, at rosehip. Lahat ng ito ay loaded with a skin nourishing antioxidant. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 1 Capsule 2 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade daily. Gumamit din po ng mga sunscreen araw-araw. Pwede mo rin po gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil with a natural turmeric, oregano, at malunggay extract sa affected areas para sa topical antioxidant protection. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May gallbladder polyp po ako na 6mm. Pinagbabawal po sa akin ng oily at fatty food. Pwede po ba akong uminom ng EXL Makabuhay products? Winston from Nabunturan po. Sir Winston, ang gallbladder polyp ay isang abnormal growth po ng lining po ng gallbladder. Habang maliit pa at hindi pa cancerous ito, kinakailangan itong monitor at supportan po ng maayos na lifestyle at anti-inflammatory approaches. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule has makabuhay vine, turmeric, garlic, at lagundi na tumutulong na i-regulate ang bile secretion at liver detoxification. Malaki po ang role po ng healthy liver sa gallbladder health. May serpentina, cinnamon, at sambong din ng kapsula na may kolagoge effect, na ang ibig sabihin, pinapadali po ang daloy po ng apdo at pinapababa po ang chances ng gallbladder formation. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap tulad po ng guava, insulin, purple kern, at psyllium has na tumutulong sa digestion at pag-lash out ng toxin sa bituka na indirectly na nakakatulong po sa gallbladder function. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule before breakfast 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a shade 2 times a day. In addition, low-fat diet, importante po yun. Iwasan po ang mga matatamis at mga chichirya. Mas mainam kung steam or grilled meals araw-araw. Uminom din na maraming tubig para tuloy-tuloy ang bile flow. Maraming salamat sa ating mga texter ngayong araw na ito. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay products ay may malaking tulong sa natural healing at management ng sakit. Hindi po ito kapalit po ng mga medical consultation ha. Ipagpatuloy lamang po ang tamang lifestyle, healthy food choices, and even regular checkups. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lang para sa katawan, di para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tana.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: TJX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TJX 500. Ako gitray og ino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
3: TJX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Wow, mama, bago ni nga wife bread?
7: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
6: Kilawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig yun kaayo.
7: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf, mapino, mahumok and delicious na. Available in all major supermarkets.
8: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
9: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
8: Yan ang kwentong ka Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: white bread?
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig gyud kaayo.
1: Mao gyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pang breakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: DJ Eggs 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DJ Eggs 500. Mabalik sa mga butika.
0: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas bay. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
4: Mag-unsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man ta ko.
4: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ambi na imong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan ni.
5: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application? Mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Unya adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaani nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunan.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
8: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga ora sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
7: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
9: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
0: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
9: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
0: Sa among mga kakiss.
9: Sa mga kabarangayan.
10: Number one.
0: Kalungsuran.
10: Number one.
9: And in the city of Tagbilaran.
10: Number one.
9: Thank you for making us number one.

0: hall, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
1: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
0: Catch MJ Flores TV. Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. One powerful night. One celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
2: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka? Uy, naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Wang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Hoy, kanindot ay anak Marino?
3: Unya, unya. Magbayad ta ana kana tuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, dili gyud mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share
3: o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
4: Oh, mao ba mare?
3: Interesado ko makuha sa bug share mare. Adoa wa lang ang investor.

0: Relations officer sa Ace Marie.
1: Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Ah, sige, Marie, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Marie? O ba tayo, Marie? Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
5: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
4: Filawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
5: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: yung sarap na katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap, corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Team sa Barangay Bohol, Bilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 15.

shout out. Pwede ba niya i-shout out inyong mga enemies sa kayo, mga higala na, yung mga crush, mga minahal sa kinabuhi, pwede ginakaayo. Again, we are live at KIS 102.5 Bohol and KIS Antingog sa Kabataan, mga higala. Again, welcome to TSK, Tingog sa Kabataan, your voice, the voice of the youth, mga higala. Mag-uban ta sa loob sa usa ka oras ug atong hisgutan ang mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol. Of course, led by Governor Arvin Sumintado, inubanan sa itong mga partners, stakeholders, nagkalain-lain ng mga opisina sa Kapitolyo. Atong paghisgutan ang mga inisyatiba, mga programa nga nagpalig-on dili lang sa itong mga kabatanunan, of course. No, dili lang sa itong mga kabatanunan, pati na ang katibukang Bol-anon, mga higala. Medyo dag-om ato ang panahon diri sa Tagbilaran. Cloudy afternoon, Wednesday afternoon. Kumusta man yung hang panahon dara sa mga nagka sa inyong mga panimalay sa inyong lugar, mga higala. Kaya we have our naman tayong mga viewers, no, from the different parts of the Philippines. Nandito tayong mga viewers from the different parts

Especially you're tuned in to the one and only the new Kiss FM. That was Boholana. It's your favorite tambayan on air. Bring the list, chica, and updates. And the time right here in Nestle Clear Global Geopark, Alan, it is 5:31. We are in the middle of the hour. And nagbabalik ang yung bash ng bayan. Of course, it's me, Kuya D. And before I'll be giving our updates, mga kabeshi, mag-shoutout tabalik sa itong mga online viewers. No, by the way, murag na end ato ang live in our official page, but I have here and live in my personal account. Of course, shoutout. Happy Teacher's Day, Gib. Salamat sa pagtudlo ni mo ug maayo kanako. Uy, salamat kayo. Salamat kayo siya hanga sakto gyud ano mga maayo gyud ang inyo ang aho ang gipangtudlo kaninyo. So, Happy Teacher's Day to me. Happy Teacher's Day sa nimo chano. Salamat sad sa imong mga panudlo kanako. Daghan sud kagitudlo nga mga maayo sad. No? Shout out ni Ben Beshi. Oy, shout out Ben, no? Ben de Sarapen. Shout out sa'yo, Ben. Ang pinka kanunay. Liam Miheka. Shout out, Liam Miheka. Thank you so much for tuning in. Jerick Bukag. Pinakagwapo dara sa kaingit, no? Jerick Bukag. Shout out sa'yo, yek. Shout out ko ni Ovic nga nagduwa og Jolin ko, no? Ingon si Ewin. No? Sabi, tidulag Jolin, ha? Hapon naman, no? Lapok pagyod. Shout out, Beshi. Oy, thank you so much for tuning in. Juan Luciano Acero Aying, no? Shout out kanimo ang pinka kanunay, sir. Shout out, dai Christian Lupi ba? Basta sa grabe kita. Gikay ko sa imuhang kadu feel na ho, jud grabe imong singgit-singgit jud sa dula kagahapon. Dai Christian. But shout out, no? Shout out si Cad Family, no? Nagbabalik. Sir Emerson Pinos all the way na from asa ganito gikan si Sir basta kay sa gawas di siya babalik si Sir Emerson Pinos. Our first update right here on TSK mga kabeshi 5:33 in the afternoon. Our Avanti program double win 4 team.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang Parkinson's disease or kanyang gitawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naa ka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no, mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Ug nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness, manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan pinangga, ang mosunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system, ang nerve cells diha sa basal ganglia sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, sa maning mga voluntary movements, mauna siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka ug himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mao'y nagcontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurug-kurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kada adlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas og risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wanakay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, manay mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga tasks, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay, mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga, kung magunahuna na giyod magpakamatay, simba ko lang. labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa part sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No? Naana siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa mga pagpapabot ng inyong mga katanungan or health concern. At syempre, ito na yung oras na para sasagutin po natin or dumako tayo sa inyong mga katanungan sa kalusugan. At of course, babasahin po natin, iisa-isahin po natin yan. Sasagutin po natin ang lahat ng yan sa pamamagitan po ng ating programa. At syempre, para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0929-887-988. Or again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: What's up, Doc?
2: We have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. May endocrine disorder po ako. Minsan, mataas po ang aking TSH. Minsan naman po ay mababa. Hirap po ako sa energy, concentration, at laging bloated po ang aking tiyan. Pwede po ba ako sa EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Daisy from Carmen, Bohol. You know what, Ma'am Daisy, no? Ang endocrine system ay isang composed po ng glands like thyroid, pancreas, adrenals, at iba pang mga responsableng hormone production. Kapag may hormonal imbalance po tayo dito, damay-damay po ang metabolism, even ang ating mood at pati na rin ang ating kalakasan. Kaya nakakaranas po tayo ng brain fog, fatigue, and even bloating. Ang EXL Makabuhay Capsule has adaptogenic herbs gaya po ng ashitaba, serpentina, turmeric, at makabuhay vine na tumutulong sa hormone regulation at magsuporta po sa thyroid function. May anti-inflammatory at antioxidant effect din na combination ng moringa, cinnamon, at B vitamins para sa glandular health. Sa kabilang banda, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginseng, spirulina, at ATP peak ay tumutulong sa energy metabolism, mental alertness, and even adrenal gland support. That's why I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade, best in the morning, everyday niyo po gagawin yan. In addition, avoid some sugary and processed food dahil ito ay nakaka-trigger sa hormonal imbalance, at gawin mong habit ang enough sleep, moderate exercise para mas epektibo po ang suplemento na ini-intake po natin. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. May melasma po ako sa pisngi. Ang hirap pong tanggal kahit anong whitening na ginagamit ko. May tulong po ba ang EXL Makabuhay products sa skin problems ko gaya nito? Gemma from Pagadian City. Alright, no? You know what? Ang melasma ay isang uri po ng hyperpigmentation na dulot po ng hormonal imbalance na kung saan ay too much of sun exposure, stress, at minsan may liver dysfunction. Hindi lang po ito sa surface level po ang issue nito. May kaugnayan din ito sa loob po ng ating katawan. You know what? Ang EXL Makabuhay capsule ay may natural detoxifying herbs gaya po ng neem plant, guyabano, garlic, at turmeric na may kakayahan itong linisin ang dugo at i-regulate ang hormone production na kadalasang root cause po ng melasma. May vitamin C, B vitamins, at ashitaba rin na tumutulong sa skin cell repair at collagen production, kaya pwedeng gumanda ang balat mo within. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangosteen, guava, spirulina, at rosehip. Lahat ng ito ay loaded with a skin nourishing antioxidant. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 1 Capsule 2 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade daily. Gumamit din po ng mga sunscreen araw-araw. Pwede mo rin po gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil with a natural turmeric, oregano, at malunggay extract sa affected areas para sa topical antioxidant protection. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May gallbladder polyp po ako na 6 mm. Pinagbabawal po sa akin ng oily at fatty food. Pwede po ba akong uminom ng EXL Makabuhay products? Winston from Nabunturan po. Sir Winston, ang gallbladder polyp ay isang abnormal growth po ng lining po ng gallbladder. Habang maliit pa at hindi pa cancerous ito, kinakailangan itong monitor at supportan po ng maayos na lifestyle at anti-inflammatory approaches. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule has makabuhay vine, turmeric, garlic, at lagundi na tumutulong na i-regulate ang bile secretion at liver detoxification. Malaki po ang role po ng healthy liver sa gallbladder health. May serpentina, cinnamon, at sambong din ng kapsula na may colagoge effect, na ang ibig sabihin, pinapadali po ang daloy po ng apdo at pinapababa po ang chances ng gallbladder formation. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap tulad po ng guava, insulin, purple kern, at psyllium has na tumutulong sa digestion at pag-lash out ng toxin sa bituka na indirectly na nakakatulong po sa gallbladder function. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule before breakfast 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a shade 2 times a day. In addition, low-fat diet, importante po yun. Iwasan po ang mga matatamis at mga mga chichirya, mas mainam kung steam or grilled meals araw-araw. Uminom din na maraming tubig para tuloy-tuloy ang bile flow. Maraming salamat sa ating mga texter ngayong araw na ito. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay products ay may malaking tulong sa natural healing at management ng sakit. Hindi po ito kapalit po ng mga medical consultation ha. Ipagpatuloy lamang po ang tamang lifestyle, healthy food choices, and even regular checkups. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lang para sa katawan, di para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
5: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
4: Catch MJ Flores TV.
5: Jesus!
4: Live in concert. October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. One powerful night. One celebration of faith. October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
6: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
7: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
8: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
7: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
8: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
9: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, housemaid on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
10: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
11: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
13: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa. Saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
12: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Dili ka gyud unta ang ngamuan ni og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din i-welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinal, iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og upos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: inyon ko ni mga mahal ko ni mo ay di wow. Kung inyon ko ni mga mahal ko ni mo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon, Ana, okay rasay. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon, kamakabuhay, waasad gihapoy pugsanay. May pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Kumusta kitang tanan, kamakabuhay? Babayahapon ta sa kapiskay sa panglawas. Laban lang ginta na makigibati uwa. May pinagdadaanan man uwala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga, again, welcome sa atong tulumanon. Makatunta sa dagang mga butang, kabayin sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender, nga itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang himo ni mong background ang tambagi ko Lady Batut. Sige hapon. Kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita again. Sud sa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug ang tunas sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, dagang gihapon na kisgutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
5: Hey there! Kamakabuhay! Kumusta niya na usap kita sa pagpadayon sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani? Today mo ika-14 kung chapter 14 sa iyang story. Abdik na dahil na ito ng sumpayan, basahon na natong i-drama. Nililamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ito'y hindi ko na po sinabi pa sa aking ama ang panunutok ng aking lolo ng baril sa akin at pananakot na rin. Pero may mga katulong pala na nakasaksi kung kaya't isa sa kanila ang nagsumbong. Pinagsabihan ng aking ama si lolo na hindi na uulitin ang kanyang ginawa. Humingi naman ng paumanhin sa akin ng aking ama dahil sa ginawa ng aking lolo sa akin mismo. Pagkiramdam po ng iilan na ayos sa akin ay mas lalong lumaki umano ang aking ulo sa tila pagkampi ng aking ama sa akin.

0: Bilib ko ni mo mayani. Huwag kabutangan sa kong pagsaludar ni mo.
1: Unsa ibot mo ipasabot, Banjo?
0: Tiaw mo ka na? Ikaw na ang labanan sa imong amahan. Ikaw na ang napigan. Ikaw na ang paminaon. Ikaw ang Raina din sa bahay o sa iyang kinabuhi. Kay sinaligan ka na sa tanan. O kung sa isulti mo, tuhuan niya. Kisa may dili mo bilib ni mo, anak.
1: Wa ko bati ang amibilib ka.
0: Ha?
1: Mas gibati kung nakaminas ka.
0: Oh.
1: Nakatamay ka. Di-lockdown ko ni mo. Nakaloko ka.
0: Unsa?
1: Beware, Banjo. Ayaw ka sayop sa tanang ipagawas mong sulti din ako. Huna-una-auna sa makadagang higayon ang pagpasibaw mo sa imong dapit. Kay dili ko gusto makahimo kog legal action batok nimo.
0: Mayani.

Actually, Butter, kahit ano pa ang gawin ko, hindi sila matutuwa dahil hindi nila ako kakampi sa mga gawain na hindi maganda sa panig nila. Hinayaan ko na lamang sila, Lady Batod. Ang mahalaga naman at siyang inatupag ko ay ang gawin ang nararapat sa mga negosyo noon ng aking sariling ama.

0: namatikdan ko mayani. Namatikdan nga unsa noy nugnog. May itom nga dakong sakyanan nga mipaatbang sa gawas sa gate. Ha? Diha ang akong gigawas. Kalit bilarga, mibiya.
1: Unsa?
0: Doha kaadlaw na kung nakabati ko na itong sakyanan.
1: May tuyo ka to din sa bahay?
0: Di ko makatubag ana mayani. Pero makapaduda gid kaayo.
1: Dili ka. Kauban ka to sa may pusil unta kang papa.
0: Ha?
1: Ipahibaw ko kini sa mga pulis, noy. Kisa ka ng sigig paniid, no? Basig na anay kalambigitan sa kuan, kang charmos. Ay, dili na ko i-spoil. Kaya basig, appeal gito sa story. Anyway, kamakaboy, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 14 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero, unya mamalik ka human sa pipila ka mga painumdom kay napaisumpay na pa ikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 14 sa iyang story. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, appeal na ka sa EXL Grand

0: National Drawing Mall matag una semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
4: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matang Adlaw isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basigwa mo itugkaran diha nga kanang naiyuta bitaw basig puro semento ang inyohang tugkaran wa gyud nimo turok diha no. Unya kasagaran ang kanang oregano mo ni ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasod nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino, kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Daga mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ng nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo ug sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo o nabarabaro na diha ang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kung sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak. Og inguman chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang sabna para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod sab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babay nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, paghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni ana ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. ang oregano. Usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang utumar na tani-anya. Everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas og kabaskog na usab. Aron nga produktibo always, dili magluya. Mao nang mag-EXL Makabuhay Plus capsule kana.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito sa maninaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo. Diyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Doon ay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og galintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginani mo, especially sa mga estudyante. Nga dili ka ma-fatigue, kana dili ta makapoy kanuna imong lawas, ana. In general well-being, makaayo sab ang syempre walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa tong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya makaayo sa atong mental performance. Oy, na yung mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety. Ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan animo, yan ay humol, anang imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya sa physical stamina, maayo sab ang ugat sa ginseng. Unya premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo sab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinhanglan sa atong lawas, ka makabuhay ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, giusa lamang. Mo na manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Lagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
5: Lady Baku.
4: Huwag karon ka makabuhay sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 14 sa revelasyon ni Mayani. Nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Blato na ipablato na po namin noon ang tungkol sa nagmamanman na sasakyan sa labas ng bahay. Pero bigla rin po na nawala yon. Kaya lamang may mga tumatawag sa aking numero, iba't ibang numero, na hindi naman kumikibo kapag sinasagot ko noon ang tawag. Sinabi ko sa aking ama ang tungkol dito noon. Pinakalma lamang niya ako na hindi umano ako dapat matakot. Kaya po naman Lady Batod, binigyan niya ako ng isang bodyguard.
1: Bodyguard? Ikaw? Giusitan kag kwarta para isweldo sa bodyguard?
0: May balibad ko, pero may insister si Papa. Huwag nalang kumisubak pa, abon.
1: Of course! Kay makuyusay imong gusto.
0: Bahala ka na sa gusto mong isulti.
1: Bisan ka nus, ah? Kontrabida ka sa mong kinabuhi, Mayani.
0: Abon.
1: Huwag ko mahimuot ni mo, ah? Bisan ka nus, ah, dili ko mahimuot ni mo. Padayon ko ikaw kasilagan hangtod sa akong kamatayon.
0: Unsa?
1: Gibang himaraot ko ikaw. Nakabatik ka? Gikayugdan ko ikaw!
0: Oh!
2: Maihangyo ko ni mo, Mayani.
0: Unsa ka na, Banjo?
2: Mahimong kuyugan ko ni mo.
0: Asa?
2: Sa atong dapit. Ug dito sa akong pamilya.
0: Oh.
2: Please.

0: Nabiin na, Banjo, na humana kita sa tuyo mo sa mga pamilya o sa akong pamilya. Gusto na kong mapauli.
1: Manglakaw na ta sa laing dapit.
0: Unsa? Pasa ka pa man kaya gusto mo ato?
1: Gusto kong mag-date una ta.
0: Banjo!
1: Dili pa pati ngaliuway nga mamawi kita sa usa-usa o magbalik. Dili ba?
0: Unsa?
1: Nahibaw ko. Mahal pagihapon ko nimo. Busa na sayod sab ko. Nga dawaton pa ko nimo pagbalik. Dili ba mayani?

Lady Baton, natakot po ako noon. Tilabaga wala akong kapangyarihan na tumanggi sa nais na mangyari noon ni Banjo. At siya ang nangyari. Dinala po niya ako sa isang pribadong lugar. At dahil mahal ko pa rin naman siya, wala na akong nagawa nang magsimula siyang halikan ako. Yun ang mitsa kung bakit bumigay ako. Pinagsaluhan po namin noon, Lady Baton, ang ligaya sa ibabaw ng kama sa pribadong lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako pagkatapos. At nang ako'y magising, wala si Banjo sa aking tabi.

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Gibugdabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 14 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Pero wa kami ended to, medyo taas-taas pa atong lawigon sa pagpaminaw sa iyang revelation. Pero unya promise, human sa pipila lamang gayon, ka mga kapahinom do mamalik denta para atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 14 sa iyang kasaysayan. Kanagdanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Once and for all, kamakabuhay, ato ang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw nato nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa tong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy. O
6: og nim nga kanang dahon nga mo na'y pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang nim tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede nimo makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imong health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa atoang panglawas, makatabang kana para maguba pation bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namo gunay mga dili katuhuan bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usado ng mga cancerous cells sa atuang lawas, but they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create ng certain situations sa imong body, ma-organize sa good gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga, kinahanglan nga bungkagon good before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panglawas. O niya kung imong ikonsumo ang neem sa matag-adlaw, it keeps the number of cancer cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, di magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria. Sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa nas bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wa pud na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan pud nato ang bacteria. Ginatawag nato nag good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manubra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miri pa way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bacteria. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bacteria. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of neem, sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O ang imong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So, nakinahanglan na nga itong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre, ang neem, usa lamang sa daghan ng mga ingredients, nag-iusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL, Kamakabuhay Plus Capsule. Imna everyday is it imuhang dietary supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsa orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape basta makainom ka gyud, ma-satisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape. Pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitan na. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas sugod ani imong kape imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang lang ipadapli na ng imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas? Ari ka na. Mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha. Nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang rose hip. Mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rosehip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rosehips manggod na ay contain chemical nga ginatawag na doog galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay, gi-report nga kana nga matang sa chemical, makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usagan ni kapagtuon, in fact, kamakabuhay, dunay standardized rose hip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga dunay connection sa inflammation. Ang rose hip fruit na makabuhay, dun na usab ka na'y nagkadaiya nga acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid kana makapareduce sa inflammatory chemical sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Na po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells o makaingon sa inflammation. Gawas ni Anya, ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Nagdagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay na claim nga ang rose hip, ang seed ana, ang liso bali, maayo para sa ato ang skin health. Kana tungod kay naay vitamin C content. O kana nga produkto na pag-inay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil, doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin, dili lang kay vitamin C ang naadiha. Napaganay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C, makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rosehip, bongga. Makabinipisyo nga tong pamanit sa rosehip na makabuhay. Na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay maka-generate. Or regenerate rather, o naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns, o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba ang rose hip? O ang rose hip, usa lamang sa 17 ka mga ingredients na naandiya sa tong kape kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gilanganan, inum na everyday good ha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahay na ko ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
6: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batut, gihimong posible o gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na ako ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, ka makabuhay, daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulog ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday gyud mo na tong partner ka makabuhay. Ang atong kapsula isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang atong kape nga all-in-one ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Welcome ka buhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha. At ano nabati at kinatibok ang chapter 14 sa Revelation ni Mayane. Pero wapamiin dito ka makabuhay ang yang sugilanon. Mauna nga, sundan gyapon ato paminaon ang sumpay sa iyong Revelation sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Kikanon, ato nang lakbitan o gisguta na ato nabati ang kinatibok ang drama kaganiha, ang chapter 14 sa iyang istorya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagsmile, di na ang iyong kalimtan sa pagmata na tos buntag mo smile na ta nindot ka ayo gid na nga motivation ka makabuhay nga ang tibok adlaw nato gaan lamang bisan pa dunay suliran o problema nga mudasmag nato and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, kung basihan nato ang chapter 14 sa imong story, medyo okay na ang bahin sa imong amahan ug nimo. Naalay gamayng really gamay no, kana napay daghang sango kabahin sa imong apuhan nga di ka madawat sa imong igsuon sa amahan nga si Abon, ang imong ex, unya pagayod kay wa ka kabalibad sa invitation, wa ka kasagang sa paghawk ug misurrender na sad ka. Gugma pa more. Mahal nato ang usa ka tawo bisag ipasakitan na ta, mipalayo na nato nya inigbalik gamayng kuhit higda dayon ta no. Laban. Laban lang gita kay mga may atong kalipay pero kinahanglan nga andam ta sa mga consequences ng bongga. Kung basihan lagi, Mayani, sa chapter 14 si mong kaagi, ang ako ang ikapa-ambit no, nga mga pulong is that we need to be very ready sa matag hitabo o sa mga mamahimo pang hitabo, mga posibilidad nga pwedeng mahitabo sa atong kinabuhi karong adlawa o maog sa musunod pa. Pero kanang mga wa pa mahitabo o pa kanang abot ng mga adlaw, pwede nga din na tauna-unaon ang kanang karon na lang. Pero di gilmanin kayo nga mawala ka ta, but not necessarily nga ato ang problemahon, no? Ang ato ang buhaton lamang is mangandam, manukad, and syempre kanunayon nga himoong sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo kay kung unsa may mahimong mahitabo, positibo man o negatibo, at least ready na ta. Isurrender na natong tanan sa langit, di ba? And we can never go wrong. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa Revelasyon ni Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: kon ka, uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man ko sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At magandang buhay, magandang kalusugan sa lahat ng ating suking tagapagsubaybay. This is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Alam ko po sa programa po natin araw-araw ay araw-araw din natin pinag-uusapan ang makakabuti para sa ating kalusugan gamit ang mga natural na paraan, simple at abot-kaya at syempre subok na ng panahon. Now, ang tanong ko po sa ating mga suking tagapagsubaybay, handa na po ba kayong malaman kung ano po ang mga natural at scientific approach na pwedeng magbigay po ng enerhiya, focus at productivity sa inyong araw-araw, no? ADHD, kayang-kaya mo itong i-manage at maging productive ka sa buhay niyo. Well, ano nga ba itong tinatawag nating ADHD?
3: What's up, Doc?
2: Ang ADHD or Attention Deficit Hyperactive Disorder ay isang neurodevelopmental condition na kung saan ang utak ng tao ay may pagkakaiba sa paraan po ng pag-focus, pag-control po ng impulses at energy regulation. Ibig sabihin, ang utak ng taong may ADHD ay parang laging may extra gears na minsan mahirap kontrolin, no? Hindi ito dahil sa kakulangan ng disiplina, kakulangan sa pagmamahal ng pamilya o sobrang gadget lang. Ito ay isang uri po ng biological at may genetic factors po ito. Karaniwan po makikita po natin sa ADHD sa mga bata, no? Pero maaaring ito magpatuloy sa adulthood. Ang manifestation ay iba-iba. Depende sa klase po ng types, no? When we say types, no, may mga types po kasi ang tinatawag nating ADHD. Number one is inattentive type, no? Madali po silang madistract. Forgetful, nahihirapan matapos po ang kanilang mga task o gawain. Pangalawa, hyperactive impulsive type, no? Laging hyper, impulsive, mahilig sa movement or pakikisilamuha sa iba, no? At ang pangatlo naman yung tinatawag nating combined type. May mga kombinasyon po ng inattentive or hyperactive impulsive features. You know what po mga kamakabuhay, ayon sa global prevalence, tinatayang 5-7% ng mga kabataan at 2.5% sa mga adults worldwide ay may tinatawag po nating ADHD. Gender differences, no? Mas madalas po ito sa mga kalalakihan ang hyperactive type. Pero sa mga kababaihan naman, madalas ang inattentive type kaya mas hindi ito napapansin. Genetically factors, no? Kung may family history ka sa ADHD, mas mataas talaga ang chances na ikaw ay magkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Strengths, mas maraming taong may ADHD ay highly creative, resourceful at may ability na makapag-hyper-focus sa mga bagay na passionate sila. You know what po mga kamakabuhay, hanggang ngayon, no, walang isang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ADHD ang isang tao. Pero ayon sa research, no, na may nagpapakita na may mga tinatawag nating major contributory factors like genetically factor. May tendency na ma-inherit po ang ADHD kung may mga parents or siblings na may ADHD. Mataas po talaga ang possibilities nito. Pangalawa, brain chemistry and structure. Differences of dopamine pathways na matatagpuan mismo sa utak, no? Dopamine ay isang neurotransmitter na responsible sa reward, motivation at focus, no? Pangatlo, prenatal and early life factors. Exposure sa toxins tulad po ng alcohol at nicotine habang buntis, no? Premature birth or low birth weight, no? Pang-apat naman itong tinatawag nating environmental factors. Extreme stress sa early childhood, poor nutrition or lack of essential nutrients sa utak development. Importante, hindi ito dahil po sa gadget, sugar intake or bad parenting. Now, when it comes to the sign and symptoms, sa mga kabataan po mga kamakabuhay, at least alam po natin kung ano po mga sinyalis na kailangan po natin babantayan. Sa mga kabataan, as I mentioned a while ago, no, hirap makapag-focus sa school or homework, madalas na forgetful or mawala ang gamit, no? Sobrang hyper, kulang po sa patient at impulsive, madali pong ma-distract sa environment at hirap sumunod po sa mga instruction. Sa mga adults naman, difficulty sa organizing tasks at managing time. Forgetfulness, frequent lateness, no? Emotional sensitivity at impulsivity and restlessness, difficulty of relaxing, and some of overthinking or procrastination. In adults, ADHD manifests differently sa bawat tao, kaya mahalaga ang personalized approach sa evaluation. So kung hindi ma-manage ko ang ADHD, may lead to academic or work difficulties, poor performance, missed deadlines, relationship challenges, misunderstanding dahil impulsive nga ang isang tao or forgetfulness, no? Low self-esteem, repeated failures, and frustration. Paulit-ulit na binabanggit na dahil po sa kanyang mga naranasan before. Mental health condition, anxiety, depression, and substance abuse, no? Kaya po mga kamakabuhay, malaga po ang early detection at intervention para ma-practice at para maiwasan po ang other complications. So sa conventional treatment options, sa modern medicine, pero bago po natin sasagutin yan, let's have a short break muna para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour!
0: hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, sa mga kaka-tune in lang and welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong. So, sa conventional treatment option sa modern medicine, ADHD ay kadalasang tinitreat gamit po ang medication like stimulant at non-stimulant medication. Behavioral therapy para matutunan po ang coping strategies. Parent and teacher education para masupportive po ang environment, no? Skill training, time management, organization, and social skills. Pero ngayon, mas marami na po ang mga integrative and holistic approaches na pwedeng i- combine po sa conventional treatment para mas optimal po ang resulta. Pagdating naman po sa integrative modalities and wellness management, you know what po mga kamakabuhay, ang ADHD are multi-faceted. Kaya dapat holistic approach po ang bagay para po dito. Ito ay tumutukoy para sa brain health, emotional well-being, nutrition, detoxification, and lifestyle modification. Just like for example, una po dyan ang nutritional support. Focus po tayo sa diet na mayaman po sa omega-3 fatty acids, B vitamins, no, like vitamin C also, and vitamin D. Minerals like magnesium and zinc. Avoid excessive sugar, processed food, artificial colors, and preservative na nakaka-trigger po sa hyperactive. Herbal and juice therapies, no? Example, like, can do like one fresh of moringa leaves, one cup of guyabano pulp, no? One tablespoon of turmeric powder. I-blend po ito kasabay po yung tubig at konting honey. Inumin po ito sa umaga na makakatulong po ito sa mental clarity at karagdagang kalakasan ng body system. And of course, lifestyle and behavioral wellness, no? Regular exercise. Aerobic activities like running, swimming, or dancing. It helps to dopamine regulation. Sleep hygiene, no? At least 8 to 9 hours ng quality of sleep para ma-optimize po ang brain function. Mindfulness and meditation, makakatulong po ito sa impulsivity control at focus. Structure routine, no? Makakatulong po ito sa consistency at productivity. And of course, mind-body integration. Yoga, tai chi, auriculo therapy, nakakatulong po ito sa stress reduction at emotional balance. Alam niyo po mga kamakabuhay, may mga katanungan po tayo dito that why integrative approaches works, no? Bakit nga ba, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, ang ADHD brains ay sensitive sa environmental, nutritional at lifestyle factors. Kapag natural at scientific strategies ang pinagsama sa conventional treatment, nadadagdagan po ang focus, ang kalakasan at pati na rin ang clarity po ng isang pasyente. Nababawasan po ang hyperactive at impulsivity, na-optimize po ang neurotransmitter balance at nabibigyan po ang katawan ng detoxification at cellular nourishment. From herbs, juices and wellness routines, sumusuporta ito sa sistema ng utak, katawan at habang ang medication or behavioral therapy ina-address ang immediate symptoms. In addition, tips para sa mga nanay, no, at tatay at pati na rin sa mga adult with ADHD, para sa parents, no, please observe your children's patterns and triggers. Encourage healthy nutrition, herbal supplements, and of course, consult your healthcare professional first, no. Establish structure routines, support hobbies and creative outlets. Para naman sa mga adults, use planners, alarms, mga mobile application para sa time management. I-include niyo po ang brain supporting herbs like juices and also the EXL Makabuhay products, no. Malaking tulong po para po diyan. I-practice po ang mindfulness and stress relieving exercise, i-prioritize po ang pagtulog, ang pagpapahinga, and of course, the same time with exercise. Remember, ADHD is not limitation. It is different ability with proper support. Anyone with ADHD can thrive. ADHD is not a flaw. It is a different kind of strength with knowledge, support, at dedication. You can manage, you can thrive, and EXL life. At bago po tayo magpapatuloy sa ating talakayan, mag-break lang muna tayo ng saglit na para sa mga mapaabot ng inyong mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng mga katanungan. Mamaya-maya po ay sasagutin po natin. Mag-break lang muna tayo ng saglit para sa konting paalala ng ating programa.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City, October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City, October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure, and syempre libreng mag-inom sa usa sa pinaka healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Kiss Pandesal.

0: I'm gone.
1: Kiss Pandesal.
2: Kiss FM 102.3 High Dive 2. Salamat ka dita diya sa may Lindaville Phase 1. Sa tara mga kakiss na ito, nga nabiyahe ka ng mga orasa. At mga estudyante, good morning yung tanan. Good morning sa tara mga kakiss po na ito, nga nag-tune in diya sa Barangay Buol to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante. Salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM. At mga listeners diya, nga naminaw ka ron. Good morning sa tara mga nag-tune in sa Kiss FM. Diha sa Barangay Manga, sa Manga Fishport, and also ni Ate Grace Trompeta Labi, and to Michi Grace Maninantan, and siyang husband diha. Good morning sa tanang mga kakiss na to. And also good morning sa tanang mga kakiss na to diha sa Balo Store sa Manga, to Bro Kagawad Marlon Delusa, to Ate Maymay Delusa, and siyang mga kids diha. May papaminaw, and sa tanang mga kakiss na to diha sa Charos Chicharon. Yes, yes, sa Barangay Mansasa, and to Ate Charo Ardon Pablo, and to Dodong Pablo, and sa tanang mga staff na doon yung naminaw karon. And also good morning to bro Jaime Del Pilar. Yes, sa Helga's Chicharon sa naminaw karon sa Barangay Buoy, and siyang wife niya. Good morning yung tanan. May papaminaw niya sa Kiss FM sa tanang mga nakakiss karong mga orasa, sa tanang mga nagi-coffee. Speaking of coffee, mga kakiss, EXL Coffee, nindot kayo. Mga kakiss, ang EXL Coffee healthy na. Dagan pa ka benefits nga makuha sa iyong lawas, mga kakiss. 6:24 in the morning. Bailando, Enrique Iglesias on Kiss FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: In the international scene, member governments of the International Energy Agency have agreed to accelerate the release of 100 million barrels of oil to help lower oil prices. According to the International Energy Agency Executive Director, Fatih Birol, they are fulfilling the March 2026 collective action under which member countries committed to releasing 400 million barrels of oil from energy reserves. The move aims to address the oil supply shortage resulting from the conflict between Iran and the U.S. Birol added that they have already released 325 million barrels of oil under the said agreement. Latest lakat sa panahon gikan sa pag-asa ni Leonard Samar.
1: Maayang buntag, ani akining pinaka ulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagin monitor gibantayan nga low pressure man or bagyo man sa sulod man or sa gawas masapar or under the pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag og ITCG or intertropical convergence zone nga may nakapikto sa Kabisayan ug lakip na sa bitong dapita sa Mindanao ug ingon man sa Palawan. Ug samtang lain nga sistema kining gitawag og northeasterlies wind blow o hangin ngikan sa Minang Silangan mao'y nakapikto sa silangang bahin sa Northern Luzon. Din niya sa itong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidag sa may alas 5.31 sa kabuntagon musalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Din niya nalang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station Yunado Samar Mayong Buntag.
0: And so goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Ang kalibot ang EXL All-in-One Skincare Oil kauban ato sa pagigbatok kontra dengue, produkto kana sa EXL Magkabuhay.
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, heal manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikas lokal ng Butan sa Pag-asa.
2: Ano yung aking pinakaon ng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tagin monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par or sa sulod man sa Pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon nga kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug nakipno sab ditong dapita sa Mindanao ug ingon sab sa Palawan. Ug samtang lain nga sistema kining gitawtong northeasterly wind flow or hangin nga ikan sa Minang Silangan, kining mao nga sistema nakapikto sab sa sinangang bahin sa Northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug nagmayas tagbilaran ug ingon usab ditong dapita sa Mindanao ug ingon usab sa probinsya sa Palawan. Kini mga lugar karong adlaw makasinati kitag maraghumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanalupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, Aurora, Quezon ug Marindoke, kining mga lugar sa makasinating maragumon ng kalangitan o gadunay mga pagulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang ubang bahay sa nasod, makasinating laman ng mga papanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay o dunay managumon ng kalangitan o gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa Minang Silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern ug eastern section sa Luzon ug samtang karagatan ining mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batangasagpan ug Pengo nga ato sa Kasagpan nga may mapasalabi sa Palawan ug ingon man sa Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Minang Silangan ug Pengo na ngadto sa Minang Kasagpan nga mao'y mapasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong napit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kapuntagon og mosalop sa kini sa may alas 6 imedia sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DYRD Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kinis may tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita ni DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 17 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa itong nasod na nagdahom ang mga ekonomista nga ikonsidera sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang layon sa mga pagsaka sa interest rate karong buwan na. Kinigdugang balita ni Mabati Humani.
0: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
8: Arita, sa tundugan mga greetings. Happy, happy birthday ni Gladimay Aranton. Nag-birthday karong adlawa. Ikan siyang mama nga si Mahil Kuwag Aranton Gladimay. Good morning, happy, happy birthday. Usab, good morning. May buntag ni Chrising King. Naminaw karon sa DYRD, Artemia in King, diya sa Tawala Panglao. Lisa Lipio, naminaw po ka na to. May buntag usab ni Claire Atilio, Cristela Warren, Gia Tomada, Mary Joy Javier, Mary Joy Bacalso, si Jacqueline Danas, Chanel Galindez, good morning. Pedro Salihon, Consolihon Jr., Romel Digal, Ruel Inamak, Sheila Lagardo, NT Pombo, good morning. Mayong buntag usab ni Giselle Operio, Jansel Operio, Stella Cabalit Operio, usab ang mga pamilya ni Kagawat Bibot Budlong na Minaw Karod, usab si Kagawat Tim Butalid, Charles Cabalit, good morning. Rosalina Brina Ihok, Nagtanaw Live. Sa DYRD Facebook, Zaldi Akain, Nagtanaw po ka na ito karon live. Emily Takal Kwanag, good morning, Nagtanaw Live, ikan sa Lobok Bohol. Nagtanaw po si Bernadita Mejia sa Sidilia, good morning. Richie Montanez, nagtanaw. Gikan sa Sikatuna, si John Mark Yungso, nagtanaw po live. Agusam, nagtanaw si Timmy Silmar, si Raul Boy, Raul Bon Lahoy, nagtanaw po ka na ito karon live. Agusam, nagtanaw po si Irma Siga, si Abrio Galio Barbaruna, si Lito Maghinay, good morning. Mayong pagpaminaw usam ni Ma'am Linda Pasco, nang Mary Discalyar, Am Discalyar, si Ondong Discalyar, si Muloy Discalyar. Mayong pagpamina usab ni Grippy Alas, ni Net Pansito, Zodica Consultica Imado, diya sa Laya Baclayon. Good morning, natong tanan.
4: Boy Balinay, DYRD kanunay.
9: Mga pinanga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol, ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
10: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Yeah. Kita baka mo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto og palit na
18: Happy Fiesta kinahanglan extra ang anda kaso fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
24: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
25: At sa Panginoon.
24: Una po ay sa Panginoon.
26: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
27: Let's move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
28: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
27: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
29: Therapy with care is the
27: come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
30: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
27: Quality of care is our top priority.
31: Go wellness, go Reactivate.
32: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
33: Valid.

0: SRS Express na!
1: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here! Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galyara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galyaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
2: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilo manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
5: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass design.